bun nae seriat nga ami nyalai dia to undang to berundang tengah rambang dia bunga.